suo le sora de si won beju afri ni nyina wan ka so beju afri bibu asi ni nyina obeji wo wo ya we no wasam nam no ka sesie ama wa yeji a wo chwe ni asesa ba bra ba wo nemu no abade se me kan jo so obeji wo ama wo wo ti da wo china why wo ti di di e wa ma ni e nasu obeji wo Onu kofu amani edosu Lesu Yesu

0: ara oni ba na wa uba eye won won won won ni a won ka hun se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na te sa se ni e o ma Abraham ne Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na sa ya nyum ma ya tonke ya ti ase a on e ke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o se nyami tumi ti sada ene so Onyame tu mi te sada Tini otan fube se shafa mi ubiara franki mi mongu Na mi shuro Fise mi die minim, minim, minim, minim Senye nyami akabiara Be tu mi ayama mi Tu mi anawa wawo David Pensono Oda suwo tu mi sa enenso Afe wati asye Minim senye nyami akabiara Be tu mi ayo That's it. And as you, yami chumi, tisada.
1: Hey!